0: Tonga katoa pe kua atika ia programa kainga fō i Aotearoa, he aho tō purelulu ko eni, ko hono tolunga fulu, o e mahina ko siulai malo e tau mai ahoni. Ko e programa, a mahini pe ia, ko e whaka inaise atu mo vahe vahe, tau te whito a e wholofola, I he whanonga atu ia ki Sāpate, mo e tau whanonga e aho ko eni na ao ngātu. Akinau tōlu o ku whaofatongia pe koe teu teu hiwa, pe koe teu teu ritusia o e ahatapu, pe koe teu teu atu o e wholofola. Pe amu kinau tōlu kotoa pe o ku akitau tōlu o ku tau ihi e sea o whanongo, koe konga bēni o e whakamulu koe ia o e wholofola. Whatang pe au ngatu, pe a ihe fwki pe mo e ongong, mo e ngai whanongonongo ki he wike, Kaku mahinga peke kamataki ai programa aia koe ura ki wholawhola ko ia oe aha koe nita te whito koe aha tapu au tau tau whia I he wiki ia koe oe wiki kahau o taku ia koe wiki honfulu mahawalu ia oe taimi anga maheni Kato kumua, koe wholawhola ulua kia, mea aisea wahe ni mong wholumaa ni ma. Wakai, aki mō tolu kotoa pē, oku fie inu, hau ki he vai. Pē mō ia, oku ikai hane paanga, mō hau, o whakatau pē kai. Iyo hau o whakatau waine, mō hua hoho tae hapaanga, pē tae hatotongi. Koe hā oku mō atuai a e paanga ki he mea oku ikai koe maa. Mō mō ngā ue ki he mea oku ikai whakamākona. Mō whanongo aki mō tolu kotoa ki te au, pe mō kai a ia oku lerei. Pe tuku ke fie fia ho mō lau maare I he mea kai lerei taha. Whakatokanga I ho mō te ringa pe hau ki te au whanongo. Pea e mo ui ho mo lau maarie. Pea te uwakai e fua kawata inga tāmo ki mo tolu, iyo, a ngahi alo ofa tu umau ki a te vita. Fifia I he ahakoe ni, o ku mawhinga maarie, I he vahe vahe o ku whai, ko e tahe tau kaupātere, Peau masunu, mo ki aikene o mai hatau whakakoloa, mo ha whamolu kere kere ki he Sāpate ko e ni, mai kai ki utoe whaloloa ka e. Oka pātere, pātere peau masunu.
1: Ni, mai alu, mai lau maari e maa nionu, ki tau lotu. Sāmi, walunga furu maa whaa. Ege, whakamai ho mesi, moho o whaanke te ki mautou. Te whuawhanongo ke hele oe e ki otoa, e koe haa e mea o kutokanga ki ai. Koe le o kulea ke he merino, koe merino ma ene kakai. Ko o whetaula ke he mesi pa mo whaito onunga, pe a wha o fua e whaito tonu mo e merino. Koe whaito onunga, ko o kake me he whonua, kai hangahi fo e whaito tonu me he langi. Koe eiki I tene ngahi ki tau tōlu, ke tau tū maharie. Mwhuafua mai ho tau kere kere, ho nau ngahi tōkai. Koe whaito tonu e laka mua mua ia te ia, kai mui mui atu ai merino. Koe unga unga lelei, gosperi, yana tohe mātiu, koe ono hongofuru maa whaawe wahe. Pe hanga e se su o whekau whuatoto o ne kaua ko, pe nau heka waka o mua mua ke he kaua I e taha, ka ne tuku ange e kakai ke nau o. Pe hele e tuku e se su e kakai ke maa tuku, pe ne aruake toko taha pe ke hafunga mo onga o whaiai e ne lotu. Pe po uri I fo, ka se su toko taha pe o I loa he potu ko ia. Nai whiunga ia, ko mama o atu e waka he lotu ano. Pea kua tōkai e matangi o liari ake e wakahe peau. Koe haai au e tua pō mo hengi hengi. Pe toke aloa tua sesu ke kauako o ku haae le he fukahiwai. Pe koe nau siope ke a sesu o ku laka tu he fukahiwai. Pe mou tāfu uaho nau loto, pe nau kaikaila moe manawahe, koe whaahikehe. Kai whikau mai e sesu, mō nonga ko au sesu oua e manawahe. Pe peheanga e pita. Eiki, ka pau ko koe mo oni, pe ke whikau mai ke ulaka atu ke te koe he fukahiwai. Pe pehe mai e sesu, laka mai. Pe heifu atu a pita ko matalaka atu ke sesu he fukahiwai. Ka koe ni tokanga pita ke maalohi e matangi. O ni manawahe ai o ka matangoto. Pe ni kalanga atu ke sesu. Eiki e ala mai o tokoni. Pe toke ala tu lewa sesu o puke hakeia. Pene peheange. E pita, koi haa ku vaivai pehea i hotui. Koi haa e veivei ua kuia. Koi na heka peke he waka, moi tā lolo i matangi o tofu. Pe hua i e kaua koke se suo nau pehe. Koi mo oni, koi alo koi oi otua. Kore ke ufang. Ngai talafuata pukakato e whanua pe mai lotu. Mai tā mō oku, mai ae pōpōu pe mai tokoni o e whiawhi koen. Mehe koloa wholawhola, nga tāu toki whanongoa. Koe talanoa e ni pia mehe kospele mātiu, whiri e ni hono whawhanga e sesu, ae toko ni maafe. Pia ne whikawa e ne kawa konga ke nau mōmuka. Ki he kauai e taha, ka ne tukuangi ae kakai. Koutou mea ia e i misi ke tau sio ki ai, pe mehe wholawhola koen. O koe tala noa e haere a se sui e fukahi wai. Ki whai mea iha pōpou. O koe i misi koe ni ku ne tala mai ai. Pe te ki tau tōru. Koe eki o kuofi maupe, ngahi taimi o e whai ngata a. Koe eki o kuofi maupe e he taimi o e whaingata a. Lolo tonga a e whaingata a ia, a e kawa ko ngā he nau whai whanonga. He taha i kāle li. Pea toa e matangi pūputu oai pia moi nau whaka kau kau. Kuofi mai a e eki whakarea mai kia teki nau tō. Lolo tonga e taimi o e mo utaha fuua. Mea ngai o omi ae whakakaukau koe ni. Lolo tonga e nao whaingata ia. Kua whakarea mai ae e ki ka te pinao tōru. Taimilaha e ku holo ae whaingata ape mwe. Ngai palopare ma mo i whakai aho. I kai ai ke tau lawa o whakatoka ngatu. Koe e ki o kune whakarea mai ka te kitau tōru. Te tau hangepe koe kaua ko ngā he taimilaha. Te tau tāla koe whaahike. Koe uhi. O lahiange ai mana wahe, lahiange ai irifia, pe tau tairi iri he mo'ui. A koe whakaafe, na e afe mai pia mwe eki oa te mou mana wahe, he ko au, se su. A koe uhi, kune hangai o talamai kate ki tau tolu, kune ako i ki tau tolu he mo'ui. Koe ngai mō meniti, whaingata ahi he mo'ui, o kuofi mai ai eki kate ki tau tolu. O ka taimi kotoa pia kuta ui ai ki eki, o ange koe lotu na e whai e pita. E koe kore koe na e whai e pita, i e ne kamata me le muhifo i e wai. Nea ne kore ki eki, eki e ala mai o tokoni. Pene ala tu ai eki, o kao whaki ia. Pene avia ki loto waka, pene nonga i ai matami. Ka koe whikau pe moi pore, oe wholawhola ko en. Lolo tonga e ta whaingata a ia. Lolo tonga e ta puputu u. Lolo tonga e taulo fu o e whaingata a. Whakarea mai pia whakaafe mai ai i ki ke ta laka ane kia te ia. E huupe mo lotu o kore kia te ia e neto koni. Io o kutari lotu ai i ki i he taimi kotoa pe. Ka kuikai ke whakatatau ia ke he e ta whie ma'u. Kai whakatatau ia, koe haa e taimi o kuta whie ma'u ai. Ka kune tari lotu o whakatatau ki hono whina ngalo. Que está en mi cotón, me fumo a ocupar que te ya.

E hoko mau be I aha koto be ngahi matangi. E tau fai fononga whakai ahau. Kune rewe ia ia ia ngā e tatui pa mwe ta whalala ki he otua. Hoko ai ui ai mate te upi he be koha taha ia ngahi matangi. Te tau au si a te tau koto be ai. E tau lofu o e whai ngata a. Ka matai ki tau hanga I e ki tau tolo whakawhehu ia ai otua pe aku ife ia. Ko tā noa ko e ni, o e ni haere I e fukahi wai, ko ni omia I a e whakakaukau, o ko ni takaofi I a te kitau tolu, I a kuala mai hono tō kupu mafi mafi ki a te kitau tolu, I e ngahi taimi whaingata au e mo ui. Ki tau lawa o whakatoka ngai, o ku ofi a e o tua ki te kitau tolu, pia ni hanga I o omia e whakakaukau ko I, ki tau nofu, Pe awana mawahe I tau whalalaga mea te ia. He aku hoko e ngahi matangi e tau mo ui whakai aho koko e ngahi pōre o e mo ui whakai aho ke ahi ai ai e tau tui. Ke awana a eke mai e kika te ki tau tōlu a e whehu I koe nane te whehu I ange ki a pita. E pita, koe hā o ku wai wai pehe ai ho o tui. Pehebe ano eke mai he e kika te koe pea mua I he aho koeni. Koe hā, ku wai wai e te tui. Ku hangai e ngahi pōre o e mo ui. O ni hanga o I kuna I ki taua. Ke ta mere mua I he ngahi whaingata. Ai e ku tau whi hangai mo I hai he mo I whakai aho. Paka ono mo ni a e koloa wholawhola e whiawhi koeni. O kai palo mesi mai e otua a ia. Te tau tui kia te ia, e hao hao a pia toka maari e maupea e whanonga anga. Ka kunihanga I o tala mai kia te ki tau tolu. Koe hala whanonga ko ne teu I ki mao ki tau tolu. O koe kai koa hala whanonga whaingo fua. Koe hala whanonga ko ngoh pori. Pia where e ngahi matangi. Pia hake e pia u ki waka. Pia te tau pūputu ui e taimila. Ka koe ni whakarea ia. Oua e mana wahei. Oua e ni fia. He kune I ai, ke ne tōni I ki tau tōru. Koe matangi I mo I pea u, na nau whakaongo ki a te ia. Whaasinga o I ngongo le rei o I fia fiko eni. E hua I, ai kau wako ke a Sesu, o nau pehe, koe mo oni, koe alo koe o otua. Tā koe tū I e o omi, ke ta nofu aki, ke ta whakamo oni, koe alo e o tua a Sesu. Pa kune I ai, o ngei koe tala noa, ke ne toko ni I koe pia mo au, I ngahi mo miniti whaingata au e mo ui. Ngahi mo miniti, ko hake e ngahi matangi, pia whiangi aki ho tau ngahi loto whare, I he tau mo ui whakai aho. Pa ne awe ai, ke ne uesia ia e tau tui pia mo tau whalala ke ho tua. Ka koe whalotolahi au kune omi ka te ki tau tolu. O kune I ai ke ne toko ni koe pe mua. O kua te tau tala noa ke tau ngā hi au sia I he mo ueni. Where e taimi. Tau toki whakatoka ngai ai I ki. He taimi. O ki kai ke tau ke ilo koe hā e tau mea e whai. I kai ke tau ke ilo pe ku tonu e tau laka pe tau. Hange pe kopita. Nā ne whakato wāwe, ke whai mō kau ngā whanonga pe mwai ki he fukahi wai. Ka koe whikau o kune o mai. Ke iai ai tui, pe ke tūma. Ke oa, nā tau he ai. Ke oa nā tau mele mo ai he whai whanonga koe ni he tui. Koe e ki o kune iai mau be, wange koe whalatolahi o e fiafi koe. E he kai ki mato aia e whaingata aia, pa mga he pōre e mo ui whakai aho. Ke ni hanga I o whalotolahi ki tau tōru. Ko ngai mō miniti pe heo e mo ui. Ko ngai mō miniti ia. Ke tau whuatoka ngā ia ia e ala mai ai tō kupu mafi mafi ai o tua. Ke toko ni koe pia mua. Whama apua apua ki ai e fiafi koen. E laupe me taha e kau maa nioni a sasi. Sangato, pātere pio. Panehane pehe ai. Taimu kato pehe o keo ngoi ai o

0: fa malo ke pa tele pe ma sunu I to kon fa la mali ku o mi pe mo fol fol ku tu tu I fa ta pe a ngat pe ka pa uto fe ma o ke fa fa no ge ai la pe ke foki ke a pesko ya pe a ke ne ha o atu a e to kon fa la mali ku ya ta fa no ge ai a mla pe a ngat kai ki te whaloloa o kui he lei ne, a e tau lei ki o mai tau ngahi o ngongo, ma ngahi whanono me he loto a o maria. E ma fuma o tau mai ahon, pe malo e kau mai ki he porokalama.
1: E alo piro flip, ma e whaka mari e, ma malo atu, malo e nga au e. Tau kore pe ke u, ke u fuma rumara tu pe he, e tal tarai fare ngai foro fora ke sapate no ngo fuma valo e tai mga mai ni tau pakakakata be mua ngai panungo no ngon pa mga tau ofisi me e loto a maria ai pe tau ngai misabe u keipaya to no paka manatu atu e tau ngai misa paka komunio e mi sa poka ose ni mahina ko in go siurai ago atol ta a pong pong e ka mana dobre ko mi sa ia a ka inga rotu ko in a ope miwa paka ko e tai mi fitu mo tol ko in a mo pe ma ugi mo urawa ka mi sa tonga pong pong tai mi fitu ka inga rotu ia o pe miwa koe aha toko nāki ko aha uruaki poki o ākosi tau ku pae misa manu wari ngantoni e tai mio no e fiafi manu wari ngantoni aha toko nāki e tai mio no e fiafi koe sāpate koe nā aha ua e misa e tai mi taha taha bong bong e kai ngalotia o tara Misha koe ni koe misha parokia me wafakakopeia e sepelentonga. Taimitaha e misha e kai ngaroto ponchon bi pa mo man aribate e fain ki poson bi e taimitaha ia. Paka taimitaha tia kurewa e fai e misha e kai ngaroto koe ni krentawi. E nga misha e ki weekend koe ni. Tahataha. Tain taha-taha e asabate ko ota, taha wa posanti paswaa ki kirin tawui. Pei tau ngahi pakataha ko ku hawatu he uteen koe ni, famanatu atu koe lotu koe kau taha maria ufaya ki onehanga, ihe taimi taha-taha. Lotu koe na kau taha maria ufaya ki onehanga, ihe taimi taha-taha. E whamana tu atu koe tau whataha kōsili o pastorale e whakako pia a mōni te koe a tolu tai mi fitu ki wiri e whamana tu atu kau mauraka ngo dope mu kata ko o kātoa me gei mu manat meni me ke lava tau kōsili o he maina kōsi tau koe tau kōsili o e whai he mōni te koe ni o wiki kahau a tolu tai mi fitu ki wiri Koe porokarama whakatua pule lulu, koe pōni, pamanatatpe ke kōmini o gana papatoe pa mō menguri,

0: talano penga hemea keke peko ni ihi pena ma ufenga maari o lea peko na tolvene lava talaki mai nga hi ngāwele rei koe nana wausia e nau tolu ia kakotu ia ulahi nga hi ngāwele rei na e puripuria te ekipe ke ke o hake peko tu peko whaambe ia ipeha taimi e lava ke, ke talaki peko e atu ke ilo ko hi he uku ke ua e tanu pe ua more nga he whainga maari e koe ni koe taha e hanga pe ko au ko whakakau kawau ia ko kumanatu i mehi he e ku fufua a foki ki tonga i he fitu ngofulu e ne ngowe, ne manako he ngowe pe ku no whai kusio tā he ni u tā pena o e au pe ia i he tau a ahi ngowe koe na whai nā ne whakaroto lahi mo whai ai ai, ai ngowe ki he mo uilerei pe a nā mahu inga ki ai a e tau mo uilerei pe a ku manatu i pia ni tā mai ai ahi mea koe he kusai ka koe Mä koin koti mahal koe koe ngahi mea ia ku elava ki tau wahau ngai ngahi tataki na ane fai I ho tau taimi toi kaua toi mo ni rake koe koe ki ama koe ngahi koloa ia o rine he kaipe kaipe ke os ahono tala noa I mafua
1: Ya, lo mole ha pete gri pumaro do ngahi Koe ngahi me ai nia maharu na elawa ki tau I loi e ki tau tore ni ngā ue. Ka nei, tau moni elau koe nā koko a asio pē e Filippo he. Ta pau na iai ha peni e toki ake ngahi mea koe ni nga I lilo koko koe ke I loi.
0: Koe?
1: Ako mahala e toki ha pe a mui e aru hake pe ume e koe a mui I e whai whono a koe ka koe whoke ume ni hio ku tau oho whoke kai nimu kai ke lawa ta laki koe toka e ha koe toma e pe a ngai ngā lere e a mui
0: koe
1: a koe au ia ko o ko prefia au ia e gohi he nau tāna ki rei rei au I nau ku wahe wahe bau ia māroro ai ni o gofi e fia we he nau kau hano tāna ki nau ngā ago mine o pe he nau mā vāsoro pe pe a ka nau taka pe pe nai pe ume na ni whaka ino hino au ki ai pe nau mui pe ke bau pa gofi e fia bau nau kau pe hano tāna ki e me ala he pito me rini.
0: Koe?
1: Toko ne maroa na koe ni na tang tupe ume koe ke te au pi.
0: Tōnga, tōnga o o ara si o hanga kai posi pe he I ngahi monui a koe ni. Ka kei koe anga pia e koe whakalaulau noa pia foki koe koe si atu e ngahi ngāue ke he a pātele mō te whaampe e hoko atu e omi hanihi o mō ki tau tolu pe koe ni koe ko ngā katari pe kau pātele ka e lawa ki tau hanga o whaamu ui pe amu ai ke hoko hoko atu ai ngā ue le rei koe ni e ku amusia ho tau tau tangata pe amusia e tau siasi na ane whaonga I ngai whenga maari koe ni ke o mea hanga I whahalaka ki mua ia ki tau tolu he tau mo ui hangi koe ne mahu inga ia he mo ui le rei pe o ate ngai polo kalama pe ne whakaata ngai kautaha koe ni ke mo ui le rei ke o mai o whai ho tau tataki ko se hefo ke whangi I po ako o ku whai nane I ai pe nane mahu inga I ai tau whaambe e whaanga e he whaanau ko hiki ke sai e molele e ako a e tau whaanau e koe tahai ngahi inga koe na tau Hawaii pe a skapa tau mo ua leo tau tolia he tūri holo e ngahi mea ke heke he ia ka e liaki a e ako e koe whaanau e mafu
1: Yeah, that's what more

Pera ko to ina ro da ko maro te orong e me ka ina ro ko to te ene me ko te racho me manna ko to to orong atu ina ro ko to te orong atu ki te itse tanga tanga ki te itse tanga ko ka ere no runga te o manna ko ka to to te manna ko tau tu te te manna ko au tara tara te te au tu manna ko ka to to ka ari ki era e tirera no reira me me o tita tato pupo ka ka tanga tanga ko te e mene ngo tato no re te rau ko ne a ko te a ka mete ki a ko tia tato e Pacific Health and Welfare e the Ministry of Health o te a ka a ka mete ki ne I te e peto mane e tu mai ne ka oki mai o ka pupo ka ati ko koto no runga I te I te e tuanga e tuanga ra e te ngo te au vaini e ngo te vaini tini ngo te au mama no runga I te breast screening ko mata o ki koto I te e maramane I o katapa e maramatea no runga I te a kenera I te manako a kamaruru e ngo runga I te ora anga ko popo vaini no runga I te the breast screening o ki tato I te the breast screening e a kenera e tūranga e tūranga atupaka te ngo te o mama ere no reira ka oki meo I te e maramane ka pukupuka ati ki koto no runga I te e petomane a koroma ki mai I te e petoma ne ka oki mai eo ka pukupuka ati koto nōrunga I te e manako te e turanga ne e turanga metake e turanga a ka marurui ki e tato ka ato toa e te o mama nō reira ka te akatau ne eo te e waitata ne to tato ora te rā ua ka akatangi eo te imene ngō tato ea te rā ki naro te ako ki ako atu I tōku numero ki tato ka toto e te iti tangata kuka are ne ko tōku numero ako oa e varu, e rua, e rua e varu, e itu, e ono, e ono ding mai a koea ai, ding mai, e age aga mā e age mata ka are ki ato e tākoto phone call me ding mai te orongo mai te manako tōturu me kore ara te orongo mai te tai manako akakite I tākoto rare e tupu mai nei I roto I tōkoto putuputanga nei a karane nei. Nō reire ko tāko numero ko e varu e rua e rua e varu e itu e ono e no. Ka akatangi mai e tēo te tai e mene ngō tātou ka oki ako o mai eo a te e pitoma ka ārawe ako o tātou ka ātoto. Nō reire ki o rāna e ki a manuia tātou ka ātoto.